alivoye narambi atikundi dzao kuma kusunga fana nawo ndiwe aya ndiwe kabasi dia saka uyangana ngana.

alipoe na rambiri atikundi dzao kuma sunga fanana nao ndiwe yae ndiwe kabasi dia saka saka uyanga na ngana

Ronde. Udalila yuwe suwiri kariwa angaliwe kabasi. Pasala nikumujita yae. Wajibuwa ndi yoko mwamba ndiwe basi. Kama kandima dalila yuwe kabasi.

alipo ye narambi ati wondi zao kuma sunga fana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka uyanga na angana.